la bo ro ngan ze yo na ve ne ya ni la la ri ne ze ho na man da ya la la ri aga sa na ga sa ho na man na yo hari ka na ri ka na na man na yo an tai pho leng ban di sa sa ye na bu lo ke re sa ban di chan chan se ni ro tiếng đã tì tiếng đã tì thọ nam an tiếng đã tì tiếng đã tì lang gì nam an nam ba.